0: Benevi sunu benevi yonu honton toro kron we keten tok paru tole mi kule sebo dikon. David da horen ewa do mondi don ho safio Zakaria di bono kodo da bo tigampo. Dile mi koutun mwe nwe nou lobo jero tuwa meyo gantwe holuwa mi ja kwe kule do polopo miton lebe. Don mi pou no jere o ekbeye konwe e yin a zan do pou lobo e ziru tenu tan kwe vo chon chon jale le nan blok mou lobo ye lo nan ton nou de lobo nan si kou do nou ye lo nin de sin a li kou yo e an li tamento nou mou koton. A yeji minde nan si kou yon lobo nan yon nan nou do kropo meton le o sen do nan nou nou. O sen diyon eko detin le bonou amasi a o teto basi baje senji. E yin a yin yon nou kon, tenpon le bo yin yon nou e na wano, le bon nou kon yin nan si kouten nou kwe nou e ade, nou yi wado kouten nou bo akbay sa e non don do, e yin a solin do brente kwan di fye o, e blo kodo yon lepan le bon miyan lepon so kou do kou lupo meton le. Kota ene le we mina ken do lobo wen kikrim le yina suta nou kan yoko len koto meton. Toro miton le, mi le vo kaye do kiko we sin pe lobo to do poropo miton le lobo dile. Mi do didon mi kondo bibe me yo, we do yen kondo ji. O ekbe yi ron lobo do asan a foton ko yen do li asan kwa fo ko aton no kondo po go eleme mi de yo. Do gwe o bi se se me yo, eze asan ekbe ton soro te. Lobo ton kwe vu e anye, ton kwe vu e mi ye yo, mi lo do na do. Nwen di do ndi wiwa kusin a liho. Lebo a zan li nkoton miyan do mi projele tito men e ilodo nasyon zini yewe ko so a zan ene on so da isin okwe a fo o wene ko diye. Bedo yen projele e do na tenkon lebo nan nan nwen ton kwe vule do e kumpla non kwiti kwiti sin a linwe a o a zosin a linwe a e o ndi wak bon jokwi momenton enele sin a linwa diyo. E do nan li tamento le e si kou le vo nan nou yen ton kwe vle do a li e ne on diye. Ben na zon lobo a zon nan mo ye ton. E na yin nou lobo nan ganje ou a zon wiwa e ton lupo yon men kodo. Ye res non nan si kou yin de wan nou ye ton. E an si kou nan ganje ou ten gwe jo. Kou nasyon zini yon ye so a san e ne on so lo te sin. O kwe a fo o we ne kodye be do titin gwe. Kou ekbe di yon tamene li mon koton. E de kon e yin ye de ou lobo nou kwe. Takin de wa se wè sin kon jen yon, min te mi do fi lo bazi yon koule do poroko o min ton le. Bona go sin ak pa kwe ene yon lobo do mi projele en do demen nou kon kwa sa o. A yeji mi de nan si kou yon nou lobo men, lobo sen kan si kou de nou bo men do poroko nan si kou yon sen eje kaya. Sende le tin lobo ye zero te do ali ene yon kota ak bo chigan.
1: Zakari alik bonon benen tou o de nan wakben lo nou kon yon nan tin ba fodi de vona le tin da fodi de men kon kwa de wakben lo yon kero. O ak. Aime mi de ayeji mi de sin yeva me zombo yeme me lo inde men le yo apa ne ku yo do poru buru buru ku me yo yede sin le tombo sin mon koton mi na tun yere me ji edi yo ho ho e kuru te lu bo mi na broji e ye kuru nu da sin o na do fu tun be gba ton li mo e sin yo e so do te dian e te ponu bo lu bo nu e ko inu le lu kun pla de wa gbon nu kon itiyan e we e na kendo tite ngbe ton sin ne na kendo nde ni woru taji yo ayeji mi de ne ka gbo lu be ka no da gbe nu bo te ngbe ju bo ndo me ji ma yo halo dede watiyan merako o joseph arani e kendo apa mon koton kwero apa kwe kunpla we nu lo kunpla da meji en nu tito ben do o de ben kunba sayo e we ro kendo mo ti e na mo je menenu gboro do meji se mon koton e soton lo ben ale von to do nu teme bo nu poro poro na nu teme ba apa kwe de si ho te pon lo no nu bo bo nu kon itin da yeji mi de ba paza na no kan ti bo se bo do yo bo do meji mi mo gbo li yo nu mon koton na tiyan merako e kendo nu mon koton e kakendo onu mon koton wo mi na tun do meji tan yo e to bo ndo meji ta sen ba ro ko me na pade akpade kwesin sen ba ro ko me na pade akpade kwe yo sen ba teme we akpa o

ikoni ile oje olede bene yenche abojuto abo omo ilu oye anpe ni abpc loyi ewu omi yale ailu olede bene pelu omi yen lo loke gege ba ailu pupo nle bene ile oje yenche abojuto abo omo ilu oye anpe ni abpc pe gbogbo omo ilu ko wa ni itaji an ko si tele ilane abo lati dene adanu emi ati lati di ewuye o wa lipa omi yale kubo omi yale yako je ewu laku o le fa iku omi jamba owo ile ko ba nkan ni wa baje abi ko pe aise lom bi gbogbo lati a idoti omi fun abomi ati ki onemi o ile o je abpc npe yin lati tele ilane ye won yo e mo la omi yo ti kon koja abi bi omi ti yawo abi oneye ipa omi lagba pupo bete pe omi ne ko jina pupo labi ko ne le ewu laku e mo la ipa do koja tabi oneye omi ti gba lohun bo te je pe oneye en gba lojojumo fi lo loko labi loja ni omi ne le lagba labi ko jina ju ba e fi o lo e mo jo omo labi agbalagbon ko sun le apo labi nle nle e ko briki jo labi egi idai labi egi pebele onjo on ko fi sun bi omi ti be ti galoke labo ti nwole e ji gbogbo ni o wa nle o e si lo lese kese laiye abo daju fi ke mo du omi ne ko po ntene e mo jo omo ko chai lomi agba labi lipa omi labi leti pado e mo mo omi ye o ya wole labi omi ye e so fo ni idoti leti konu e pupo e mo gbe nle ye ko le agbon mi abi ile ye ka be ti ami pe o lewu lati gbe nu e e da gbogbo gbogbo owe wi yo ti pataki on gege ba owe danimo owe le kion owe lewe labi owe mi yo ti pataki fi on ke fi ona apo kenye omi ko le wo e toju ile ken bi oga die bi ele ko ba ewe adie malu won lo bi omi tin ga loke pupo e se toju nken ni mi o pataki bai ewe yen mi onje ati elo ne wi o ke da o ne mana mana duo nle ye omi ti gba on bo ke le dene ewu unefa win no ni lo bi bo win bi omi ti lo loke ba omi ti gba patapata on oko oju omi yo gba ati awon luke ni ke lo be ke wa oko omi ye ko ni eran ni yo ni eran ni labi ye ki ye le wo e gboro wo to ko pepe ye ki jo omi ko mu one bi one tubu ilomi e ma wa oko mi ye ona ti wa na ju iyeye oye ko gbe lo ke ti tele ilane ye atuko ati oludayon so fin leyin ojo e ma mo omi loko labi omi odo ye nche be ti fo ni agba ti wo omi ti lo loke laise omi ne chaju e ke ayewo finifini a ogin abi oke ile wi ke ko inu ile e ti gbo alaye fun aladugbo won on pataki oni ngbe on luke labi ye on jine si oni odie e ko idoti ko lifo ati ipa omi ye o wa legbe le wi ati oko mi on ba omi ko le aye che ko ja dada e fi sa ke loke nbi oga die owo die ko wa nu we o ti pataki on toshi ichane abi bi eni radio oni pil kan e ko wa nu e be ti pe omi ti lo loke koja o ti hun ile o labi ohun oni ejo ngbe on lewu e mo ti nkenken ye kan ton fi wewu kon koya koya ke ko laye gbe be ke da po mo idile ye ngba ona wa lewu on lalejo abi ke lo laye olaabo ye oludayo ngo fi foyin luwaju ewu omi yale ichesi wa kenken se pataki ile oje ile bene ye nse abojuto abo omo ilu on pe gbogbo en omo ilu lati wa ni itaji lati gbe igbese ye koni koyin lewu ati lati tele ilane yon lakale on ke le fi da gbogbo awin ati gbogbo onewi on lapapo ona idene iyen lowo ati ichesi dada ale di ewu kubo ka ti gba opo emi la bi e wa na jo la bi eni lo yen lowo lo fe e pe 118 ikede eti lati ojule che ile benin ye nche abo omo ilu on ba npe ni abpc.